seni bediana. Ni ame kuyonte, iyonte kaso ni bora kaso ni yoncha maye bolona anga sabali de.